0: barka piet pu pande lo piet sel ko war before bin baria ko kuna war ci ba jar ya ko ba ci bu wer ya de batinga le bidiar ko ting dale bi jan so ay ka ju ko yu ka ke polygamy ting dale bu pio go parti chenen ting na ju diar re ci ting de ci ting ko ngo me go ben family ci kale be ja ko ting ci tia ko ko en mit wala jor mit ke ya so sometime ali benen ka juya won la wo yu twen ka ka won ka yu in the polygamy in ka cho be ya ali beto ya na che chen polygamy ku che ra ki pio ju ben family ko ka jale pa jale bu ko po but a polygamy e ya ju ai because the more people who ka yin ran to yin ka ba ka tin ka dia ku yin lo ya ta de yin lo ki ran di ti ya energy do aliu dina ya le ba nge ba miet pio ku ba nge ba miet pio ka chiri ka ka won kor ba ka ya consider in the polygamy ke kra won ye lo ke pa na won ne Madina, Chimane Manto walk in a man, polygamy daman, a coy coy Madina, a libi real. Let's say Nairana, when little Badia, Rubaga Chiang, Pan, Chirnairobi, Muslin, a very expensive because Pan Junupuka, a real. So a libalu Muslin, but think to Chiang it in a, will the Harker Rotina, think their Kampala, who think their Juba, which is the current polygamy loiro, Pan Africa. So Kajuika Kakakor consideration, Kakakor a lot of money. Well, a lot of money, there is so much salary in the Bajayu. I wouldn't live unless I'm a very rich businessman. Yen and in difficulties, then Piande Adam. Yande Kaka went away from Lizamana, when Piata Kanko are happy. We any Adam Zamana winning difficulties, Adam, Kakianaka. Ayaka Yan Lungo, a family, Adam. Polygamy is very expensive. So now Toma Dina, Quera, and I win Chenkakunta, Kakaya, little polygamy, Chekudu. Konkaku Konkaja quit Madina and Madina Galia Rit. Tongana and in you get here when you get your own. By the time bin ko kwen ben raba ko tol bi ki jama bi ki tol ye wu ke di na de ke chaka ta ko ko le wu ke di na de ke chaka lu use at that time ku yi ni wu ke di e ka dom ku business do ye business yinde ye business a won le brera gut che dama na gut be ko e ke ke le a gut che be brera gut che run ke te di a ko wer ke te ngwan le brer forever bi mi be be dom ku bi ki chorto so ka chiri ka ka chu ke ke measure wa ko e ji ke dan yo ku ta won ni me banen ko banen ko ju Bukan lelai kerabu nyali kejab nyali jabu kejab ella kau ini. Kini in the modern society mana lelai nyali ceran kau ini rana unjuk kau ini ada. Within polygamy is very expensive. Tiada yang ini gali nak kau bayar polygamis. Jika kau bakon jangan enga lot of money so that you will spend because kubayar lelai spending. Along with the modern society tahu tini man. That is very expensive.
1: Elan tachita wan incho kang jam ten bank den wene lelai kena kejagun. Je lo jal rigid blood tan ring dat ken ken a che ko on rulai lo go ting dia jwa ken go gwa chola lo rot ku jala kta ter en ke ro lo ithen en kan war ka da ke pur kin man ga che ben tun ko ka jwa ta wi lo ithen ben ma go ga tan ko jwa ke en lo wa ga da ke liu tun a pe ku men tin ga ben a ko wen en che len ke chi jwa tin chi man ya chi ne lo lo na da kamit cha ke die kwa chi jwe kabake kwen ngo ken ken en thong ko won na da ka lek bi yial kwen ko won e ting na da ka chi en cholar le to long ko tan ko won en lo chi lan non ya chi ne lo lo na da ka chi lek bi dik karan wa rel ge ko chin kang lek bi en ka ka bi en ke mu ka die ben ben ku bug jam da tol tin tan ken tan ko won ke ge en ting bi bi ak lo rot ku a chi jal ben a pirga wen toko itin mentine e wet che gijinda en le ko be bedon ko ka
0: wora won bedon ko ka yena chinum ko ku wera der gel kai kon kon ta ja pet balew e chingi diar kero ku mi ta won buga dit bin ale ka be nongi bakalew mu ke le inti ke diar kero ku ira der gel wele kor bako kurni ku bikongo Ekeni yang kau korbiran abang tayaran abang tak boleh demi kau kacian kau takkan ingin takkan kau ni itu yang lewa bakal lewa irakon tiga diar.
1: An kejam waktu tanah Elan berbaru kena iran kej aku korkan ader shock boleh bangwar loping termain log sbs.com.au/dinka wajah tawan bogtok kik kakuan yekola. Chan kang kechiu jam tun won ter elon nada wel nim yakola e jam lon nada akumadit pan australia wedin chien jal jok ruon ni chol ke financial year ke en ko jwa jwan ke kato ke lui chia lùi lo mà đã pe rải sẽ chia rồi lối của gia lao huấn cái chiều cũng mà thế cái căng kề giọt căng khó thì các cả ác huấn giọt để chỉ bên đồ chia nào của huấn chơi chọc giọt quả chơi giọt mình tiền cái này kêu lùi lo mà đã ở quyền million caro của team bot cả bad ở quyền bị huấn kiện bị kẹt lock cái giọt rồi toàn in chi in luyện cú coi UN ai dám lo nada trong in lôi rốt bài long plastine cân cân cho coi vấn Victoria cái vấn đề bị riang đến biên nhân nhạc Serena William ai quan chi in giải tham Wimbledon thuê đến vấn cái thuê cái thân cảm truyền in chi in giải là làm cho đục tin và chỉ hết toàn chúc thúc các quan chia cú kê yêu cầu cân cứ hoặc in bây giờ nhang bên cái week anh qua đun mà lấy cái ra nó khét gì đại ping thật chỉ tao nên chú là truyền tin khi lấy bạc cho anh ngoặt cái lọp ping thì nên minh sbs.com.au/tinka cả bạc kia yộc tin được thế này với chú cái lấy mình hoài chơi hết bốc thuốc cái gái vừa đan nhau cái lớp e hoặc in bốc giả lối quên bây nhang bên cái week hoặc ra nó nên cho là cái mà gai lục